senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya.